0: sabula vinaka vikim ni kedra barro tume na ovirako na nanda programu ni vasa vaka viti na radio viti Hawke's Bay dia uliwili wani radio Hawke's Bay kwa sema pa pundi vitu fama na dua va tolundua ama ongonga na numni ndoni vingarabi o Philippe Kurmoli baka mbula tila niya na tombongo ko Hawke's Bay istakani na nana makichuma ya na wembo ini tushito nako na awa ni vitu kena walu
1: ndai waka nga waka alo e tulsanga wala ka ono tara rawa na tamta tha sabi naka nga na tamata ena woku ni Loma Nicolo wana ndoma ni sere e tevita na tamata ichiova ka ena wuni elongu na I wala wala tha ni tamata tha sa senga wa na rerwa kana kelo san down dok dok kai ko ya wakta ki ko nga ta senga ni ku ne na no na I bala bala tha sa vaksi silo taki os ni ngusuna na be vaka I sini kina ka lasu sa mundu nga ni buku ba me vaka vinaka sa na kita nga na tha e na no na I mode mode wakta unta Aun deita ki koea e na sala sa senga ni vinaka, sa senga ni mbiuta na tha. Siovan sa e ala ki loma langi na numini lo loma, ke na numini indina ki na o. Sa wakana uli ni vuno lelevo na numini ala dondonu. Pasu wasa ti tombu na numini lawa I Tiova, ni sa maroroe na tamata ke na manu manu. Ka ta lei waka indina na numini ala lo loma na kalou. Ko e ongo era waka rurukina na luen tamata kina ruku ni tamamuni. Era na waka mamautak sara e na kawinaka ni numini wale. E kemenina vangunubi ira e na nomini uziuwa I ni marau. Ni sa tuve kemenina I pre nimbula. Mami na raida na rarama e na nomini rarama. Me tunga na nomini yalo lo loma ve ira sa kile kemeni. E na nomini yalo dondonu ve ira er sa yalo dondonu. Akua ni wakala mai ve yao.

tana na vive levu. Ka kua talangani vaki sisei au na lingani tamatadha. E rasa mbale kikea ndau thakathakatha. E rasa vaka mbale isombu arana senga nituza kirawa. Vosa nituranga la viti maena wala tambu ni vosa vaka viti. Tangana South Pacific Bible Society maisuwa.

Sambula ni mate vina ke mai. Tahanu ni mbola mbola vina tiko ka tosu vina ke tiko na itavi I varoronga te ngā mai ongo e na nonda programu. Radio Viti Hawke's Bay. Nambia uliwa liwa I Radio Hawke's Bay. Dua wa tolun dua ama. Inan dua saiva wa individu fama. In the wafri vina ka we keli. Ken, watke Natalie. Inan nonda tosu lia tiko mai weekend na ngauna. Rauni nda rongo dhe sona nonda I tutuku ena wasa wakaviti. Ngo ngana nong nindoni wengarabi ena wasa wakaviti, Elisabethi, Samanunu Angani Vala, Ike Ito, Nandauni Kadekati Waki, sona I tutu wabobou, sa I lobi tiko, enda na rongo dhe sota lembeka na ndomo ni ndoni kadekati waki, na vida na madha o ketumai, ena angai kadibaki aniveke mni, na I tutu wabobou ongo. Ena madha ongo, enda na iloba langa na babarau, Hawke's Bay, maleta tunga na riki, e waendo, marauta ki wa lebo ena vei ambaki ongo na nonra New Year, sena yambaki wou, nonra na tangata whenua Māori o irina I tauke inipanua ongo ko Aotearoa. Sena ni o kenda.

kei luba ti ngai ni viti mai ti go en angele del ni soso non na tangata fie no maori ni mbele mbale na yada na itoke enonra ir na itoke ni vano ongo ko ate roa na ngata fie no maori dona tina ya I rongoda vingoma kakua ni vei kaloadi toke anda sa mai wili Wakatao wanua e na wanua binango ko Aotearoa. Na me wausaka e tui aini na ulutanga na Tariki e da na iloba aini na thabana I tuatuba, suana wana nanu, suana weka. Wakarautaka na Hawke's Bay District Council kena wei tau ni taleso e tiko e na loma ni tombongo o Hawke's Bay. Ioia, e da na iloba sare aini e suana community news. Kakina, nona bosa na ni roa vitalo no ke indua na maraman tau ni lawa Usu baka, e nona tiko na charity, Subaka Charities Law Ate roa New Zealand, e roa vitalo noa kaunange I wasenga ene indua na tiki ni vitalo noa ya Na nona wakamatala tiko mai, kenda na non-profit organization, se na charitable organization, sebe kenda na tiko na community, kio ngandrewa, utaka na nomu isongo-songo, malatisa visa o na lawa e Aotearoa New Zealand, hindi na ni lebo na raninda kaya na informal community groups, e the wiritu e na kunuongo ko Aotearoa, doona tikina ya aonange wakamadhala ya nikina meraninda kilabi na atiko na kena aonita tarama iwe ikenda ya ndundua wakalawa e wakaenda siyanga ni register kunuongo ko Aotearoa dusarmanda nanda sere ngei peani na dhabana itutuba e warutatu city council e Hawke's Bay kena weta unita leso e na kunuongo ko Hawke's Bay embaleta na matariki

muri kalanga ino imua imuri ageto mau arawi ko bang pati tai toru mutai jo mau te taka ke ito ku kite to ngara ji tai ke no ku te ere ngamai kite nga ya ye ere mene ya kalanga ki ta wa te ere mene e ta na kite o kia te yo kire ha e rutu ti ya kite o magari ti ya pege o kina e kite o kana ta tu tu ta tu ri o kit te ere mene e ye Ukite tera ermo ya yo ta ku kito ku kite mama to nga ya ya le ka re ga ke kite ra ya ya tera ngo me yeti ki ti ro to to na re mo o o where me to mano ko ha we ta mano ko nga kya ku e ko e a te ko koro ermo ni ai ukite ko ta to ta to ka to to ta to tu ta nga te na ki ermo ra ai ko ta no ra to mano ko e ti e to ato ire yo mo ko ta ki ano mo e yo mo ta ko kite mai o tiri ra lae, kare ia e oki kouana ki te akono ngā te porotatan, akoro mitake, koe ari ki te āpia ngā te Jehovah Witness, te akoro mai rakotu kātotoa. Nā, i tōna arawe ngō ki aku, kare ai e ki te e, e atāku akono ngā tiri te mi. Te tumu ki te uia ia, noro tumai e tiri akono, ko ki te uki ia, e pai mene ti au bē, ko ki te uki ti ia, iti tangata no tātou, me ere rato te ti atoro kanatatu atoro oire atoro tangatare ka kite koi ara tu tope ngata rato ki te ere e me kare tara tu pipi ere me rato rai me ere tana tire te mono ko ka puto ri te mono ko te ta ki ri ki te mai ki to ko kungu to ere ara be mo mata ora mo e ku ka manda mai ere te tu to mo ere no no te tu to ate na pa di mai te tai chika ora nga te tai chika te ra ta ku ru to ye me ka chika ya ko e tai o ta ora Agakiti kina mo koe tō o mana kato tō e āpa ora no ou, e āpa ora no ou, e ui ui anga nā koe ki a koe. Nā, akatika ai, ta tau mai ai e rite, ta tau mai anga rā, ta tau mai e nā rotu te pipi iri a papa. Kāre mi te mea e, kāre ue maraman. Koe e pipi iri a tāna, kāre aku pipi iri a e no ne mau e teo teke e karongorongo mene. Kua ura, e tūtua neo ki koto kato tō i te reira taime. Kua tatau anau te pipiria e kua kite anau i te tūtua o loto te pipiria tētai miu ki aia ermene. Akonoa kē tan, akonoa kē taku. Kare aia te porotatani ako, kare o te porotatani ako. Kua ere ia ki te Jehovah Witness, kare rā aia ki te e ataku akonoa. Kia tēri ki te openganga te tamuenga e te pipiria papa a ki aku, te e taku ki aia, tuku taere. Akonoa mei kutu katoto. Pene kua piki ka au kiai. Te tāku kiai e tuku taiki. Hare u mara moro ana e atāu e ta tau mene kua norto mai tana pipi iri a papa a. Me e pipi iri a tapu maori ta au. Ma mai ae. Ante, me kā tika i a koe. Tana au irawa pūra ta au e ta tau mene kua merito mai te pipi iri a papa a. Me kā tika i a koe ta tau mene kua ki roto to tātou reo tika i o kia. Ah, metake e tūtau, mataro umo. Kia ta taura ai e teo taeke. Ta tātou pipiri o Māori, e taeke te opanga, te e tāku wienga ki ai. Hea tō umanako. Teo taeke, kāki teo ki kotu te chika. Irunga te kana tātou e, irunga te matau te e taeke no kua, tū kērā e te mata te ākarama yanga i e kiako. Hantola e kio kia i e. Iaku ua rai, tuke rai tara a reo papa a ka kitana i amai, e tuke rai te ia reo Māori a ka kitana i amai. Ko ti e a ria ta tau ka haru tau ka irina ki tau rutu i te ia ngā puka. Te e tāna ki aku, tuku taeke. E, aka ngaru puina i atu te ia. E a ia i aka ngaru puina i. Pene i pairi e teo taeke rea ko te ia akono tāna e arina ia. E pipi ria rai tā rātou, nā rātou rai tātai te umea kātou tō ki roto. Ja. Kari iai te me tā te tūtu a te tue tātai o te au tūtu o pōro o te tātai e ki roto te pipi ria. Ja. Uki te kutu e ia puka kātou tō rei te pipi ria. Nā te tua āna ka te rea i o rongo ki rātou. I te rea tuatou te rongo. Tā te tua i o rongo te o mona ko kātou. Me tā tau kutu, me paunu kutu ki roto tā te rea tātang. Tā te rao tātang. Me te kororo mutu tai tō mai. Tāmu e te kororo mutu o. Kā ki te kutu e teo taeke. Tā te tua.